khul abilai de kune jamono ne taro ne koti taro nakatok ne dal ture do bun waqta ne re chubo ko gof tin dama de fuf lo khay nyan ang chisuf ya ko tori ay kuna bay sawa kon kombina ndol nak sai